Láde agam sa agnú a e winska a bet me go e stubit go e godostis go rops go bisant a ni sa chendatum drum min a ni stro go dosa e stit stasun e spit e ni kobosum an ji sa e go bet anu a e uta cha e ga bet sa do te Stefan Gunner agnú a e jet a amu dech go e dan ga is snaginitsa e u da bet sun u te ga da bet sa me go u CBC Gwed Nortaj Gema ga hea shkabe dadunan Ga nanakku ayu da bajimu Nanakku a ga hea nukamun Gema ga hea jat Wihtamadagat shko Dainjish Deitaks Gonda iu stits Ga hea gudidju ag jago Yogo chdewish